0: Why na kasa sa nyabini obrana wo bodu mua ubetumi abo. Na why na kasa sa Yesu ni mua ubetumi akọ wani. Ka ti se wadamu ti e wose wati.
1: Let me
0: Jesus,